Olet. Pignon al kwe ki ayisyen pat gen klas. Non nan sa gade la yo di la. Si ou fin kom si yo fin kle. Ou sa ka pase nan peyi nou, ou sa ka pase nan sosyete ayisyen nan. Pignon panse ki ayisyen pat gen sakre de klas nan nou. Ok? Te gen lè? Ok? Mjese zoun sa paske la se son septentrional moun a soulier, moun a veste.